0: Mamaya ka na pala umuwi.
1: Ano ba, di ko rin ako ng test.
0: Tanga, nagising kasi si Paban dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Paban. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumulong.